0: dia kan die bebrebe ho no o hene se e ye hwan ya kwa na dis answer wu no no se nipa we die o se okumfo o se nana ene ye wa
1: hallelujah mi wura onim se obi wo awurade mu a
2: yes
1: se awurade fere obi a
2: yes
1: o mani nyansa
2: yeah
1: na o mani nim die enti me busam se ya fa nyansa na nyansa me adititire
2: yes
1: if you say o nyankopon wo so we wo yi ene asasi wo di nyansa ene ye ye
2: the
1: big guy say we give for wo nyi akwanya ewo heaven because obi wa gimi bia no wo nyi nyankopon mu nyansa obetume tu na mo di asii
2: yes
1: nura unim comfort ba ene urade afre no so for ma wo ho adifo ma wo ho wa fre comfort ba Even Gideon.
2: Yes.
1: Gideon si bo. Nyakopon se hwe. Me be kire wo tumi.
2: Yeah.
1: Ani ahoden.
2: Yes.
1: Enti Judges chapter 6 verse number 25. Atemufu ngoma na etrains ya. Yimoye abienu num no. Pese me kai kakra bi. O se na e ba sa anadwo no ara. Awurade ka che ne se. Fa wa genan twinini. Na twinini a tosu mienu a. Wa di influence no. Ne ku briba. Niki twa ehu asra enua no gu hallelujah
2: yes
1: konfo no a eye Gideon papa no
2: e papa no no
1: eye shebre bosu no wadi asi ho no
2: yeah
1: ya wo sun no kom ho fo ko wo mko gu nsa wo mye nema wo mye ma kosoma wo mo no awade se konfo no aba wo fo papa ni nantwi a ya wo ku gu bosu no so no de wato sun nyamu ya wadi emfie nson wo ko fa no Wan kasi wan koto wasi papa konfo mo na ntwie nura ye wo busumu ha e shebre busum se obetin ye dwiri hu nye ma goma nkuru bi aba agisa wade mu akwankere ma busum no akota ma de bi wo ho asan wotin ye breki ye sa empire boboa
2: entimi entimi
1: ani sa empire boboa
2: izo bu okra akodwo nso agu akuaba na pempem
1: nura ba ba fasere hallelujah
3: amen
1: na wudim We nyano agisa wiade mu akwankere.
2: Yes.
1: He na mo bia na adawo.
2: Yeah.
1: Ena ai konye kwese no. Kodutu. Kobubu.
2: Yes.
1: Sese wona kwa wakasa no. Shabia bo simi woni fie. Wa bakola se wa yasofo. Wa hata adi isu woni fuo. Wo bakola ba ni wa nyaade efra. Kese nya wiade ne ma na kwai.
2: Enti
1: mo adu nya djuma wa.
3: Okay.
1: Na wi. Nantwia otosum yini no. Ase kire ne se. Adansi ye. Said ye beye nipe yina abu hunu wabi adansi ye se eurade. Wanyem yunu. Enya chenimim yunu. Akasa ye yako kumawu. Eurade nwa hohono.
2: Yes.
1: Yako Israel. Eurade nwa hohono.
2: Yes.
1: Yako buwase. Eurade nwa hohono. Eurade ya wawosno wasa asiswono. Wayeba akupenti. Henu wanyebo tusobodo. Nyesa. Enna u didio. Enna u numu. But wachibinu. You will laugh at the wrong side of your mouth.
2: Yes.
1: Wo ba sere baabi a eni kwa sa wo sere
2: sere ye
1: he difo ye lemi anoma no sere dua nan nan wo de kan ni nyina wo mo se isa fo baabi wo mo kofa a shebre bosom wo mo sori a no mo aye koko no mo aye prapransa no mo koto nan twen fu suo no no no mo de ko sa ka ho no mo afa pa no no mo ache esam ne ne sadi eni enam afra No mo dia koma shebre bosom no na omu gu ensa na nanam adawroma he nanam adawroma fo munio nanam adawroma fo munio nanam adawroma fo munio munio na natie no omo ye nanam adawroma me ayo bi na bo natie no me ka dia kire wo net ye no wotu ya dure nyae o me kwaso malam bi abeche malam bi konfo bi abeche konfo bi motie bi abeche motie bi Befobi abeche befobi memo wiare de obia mene nche no etie je wiare ne doba Jesus Kristo tu mi eh ya juma e ho ne mo obofo no tu jum se se awiare sori a na tamfo atete ahwe
2: yes
1: en le kwesi ala no pai ebere mu ma wiare sori e wo abra bom no atamfo hwete mate
3: amen
1: ya ne yan kwagie ha ene ye die
3: yo
1: yo ye die bi wo ha enche And you are not here. You are not here. And the free the sovereign God. Your boss, who is as a poor, and the beer on one, Sadin the Boa. What he be? And we did for you, and me a call, a man, ɛna mɛ sɛ awurade asoma me sɛ